0: pona ngai se suffit.
1: Eka chaka, mama lobaka soki bolingo ye loko ofili, ei po moto akoka kosomba yango te. Boni yo sanza na komi koluka yo na torche, tolo pamba pe fololo